Kuli asmalin jay kay felimbar man duma felimbar man mangani biro dama tumaro gororo dalisen ngaylo ngay dimbe ya rasulullah.

Boga pilokuwa. Gere monyoni. Gere chobi yoni yona. Chomi dene dena. Chona mabaya ke pobia. Monyoni.